0: akatambika virika kero shungu loenda ngiriro iti achiwo chekongo chine mulole mulero usani ringiria umetili ubwingania ogwe bendo behogo ebya bare basola ni mwetse anabiri bawa eri mucha mwalende echisasa
1: eshungulu
0: ne miatero sana na tasha suba kongo ba sana neri tindika nyishisha uko ni obapola ni mwetse anamkwanza mu yesu bituri kafurunali weyi animutula kuna teno ngimiatsi eri bya besande bya bene mukoleke ika lu mu championa eyumupera batasha byanga ba malokirayo
1: eshungulu
0: tune mundi ba kumtoro no komya tilibire omusibo wa muligolo okana otika komya tilibire ebendo benje ebika otika ko mazingira tune mundi ba kumtira abasoma kana nenga bakatulo kwa tichi
1: eshungulu